ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo motho mo tshwisa.

0: mine si kouton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: Gatan ton anjade, we djado do bip radio di fi. Eko kezan do polo kwaton, ablo de vaja, midja e mire si zin fwe mwen koton, ene en do duto, newe ka se koton, nou gwenale mwen koton di a jio, blo to jio mwen akotia. Totali kwetan, nou barabara je do segwa e mido gudo wa ine me te seru si gle tu kokwe yo ye me vi do polo po ene wa e tuk mwen daba. Lundi l'enfant kakpa kwe yo ye me yik pove mitan do wudo kwe kole yo na wuzo kwa nukon e yon kogweta ne jetan e rome. Bibule kudo gan e do kukwe le bo kudo zan zan do bip radio ji le inko do do kota me bon e nyi si bigbi a zan no kon kon go e na yan vivwa son kwe me midye ton bije mile sou sin kwe yo mine do do to kwe kwe kwe nou kande kwa ton no kru kwe go e we minandu do si bigbi e ja we ne yi nou abon koton sin do me yo mi amoro ye me yi avan zo atole yo ye tele bon do apagba do ayi mo koton ji ahun ye me yi me po do no to edo ayi mo koton ji le ye ko so panu kon do nu e se zo atole le bo time le ya won zon lion e na yi bon le ngbe le ngbe bon ye apa do poro ko atan ko ye de ye me yi me bo ye tele o keke o ranze le buran do fun awon ayi e na se hu jele nu do te mo koton me bo ye me ka yi mo to kun to bo do awon pa me yo ile te de sumo e na wa de alianu e bileto kwado akle chobo yeme ka yeme bo yete leo en so alo e huwan di don tomi ton le jire nan bon lo vantou monte do yan kero tovito si le jire awan lianu ye doye ena si huso kule to gwando be nengbe yeme ka yeme bo yete le diyon e yin awani to sin vile bo ka yin so cha tengbe ju bo yete leo eno che unro to yeton jie na wabili kumantifi lo bo nan to kungonu Nwa mon koton chobo togo sin to reso ena handu te mon koton me ame ena si huli awan von lion lengbe lengbe to ayi mon koton ji chobo nu nu kanale pa imo hon alide de bo ali mon koton leo ena yi sun sun to do koton fi ali kwa kanten e gbon bi o gera finen lobo jro en e yi akhi gakhi ton ton e si bi gwe yazan no konton go gwe o zan gan wewe me on ali mon koton le bi o debu saran yali pa ena si hui bi bonji ito wa e nda menjele anangbon fi jure se fi lobo na angbon hon to don lobo na jro e yi zongli ten koton ton tin we yo ali e na se hu nse deme pene motole yo e pa nu kwa yo e zero ali mon kotole ji bonu e kodo lengbe lengbe yo e na se hu bi bon to gbon godo nu palete kongre bo gbon e yin gberu ten sovitel fine yo ali mon koton e ro tele wo mi han mi na gbon lo bona si hu leto ali le bona si hu mota do iton lu fi mi na si hu gbon nteme nteme le yo bi praje mi se hu mon koton yi Mwana mwenjele bina zero, otobeno doko lopo, mi tonle siya. Kujra zo, wato, idriso, falo, eyo, hui, kandi, bang, ton, nungwi, eweru, taton, bo, eso, yoro, mau, a, kulonton, nyaye, hudo, edi, kujra zo, we ewa khiri khiri ton bo wazo do enyi enyi bavi nupen yankonu de de ji do me to me fi tibule azo do yovo gbeji don ye me me lo botin le yaro susu honi do ku izan gbeton we bodo azo ewa lo bodo si huze ho grazo wato sin aforote iru susu mon koton honi we bina donu mi da menjele azan konu kene ko sunzan eme mi de ton ewe edo jo gbedo edo kwepo kondwa ye mina mora mjele fidele de bo fimo koton leo endo mize afamiton bo ijen weyo mina ponu do bonanda edayi do koton fiyo menjelanzo palet de kongre sin ayo di basin azan no konton ko wai azan tonko avivosun hobe minde ton dudu wey dudu beransi hudu poto en ajohanu enansi hudu jekonu nwa mon koton le po mina yi mimoto edo mjele mikajiro agbome kandu fiyo Bina yi bologulo jite biro sase tonton Nou yuwa e de yindo koto nou barbecue Ena zan ketero a yi mon koton ji Bo lan rire lan me me koto Wese so mon koton le po Bina moro a yi mon koton ji Bo acho nan kwe, bo re nan kwe To bine kouman jivi Mina yi total ekpe don Bonan donu mira menjele Nou barabara e je do Tokpon la vi Perere ton yi me yo Mina moro e yo E no yi yangbe kwekpe podo Tu e da siton ekpo Tu bon koton E kawa ze je Agbangba do tonu kume bo da tu mon koton tro e tro le bo indi da to jenu kon e yo e le bo vivi we bele tro we go lo bo indi bo lo da yo cho bo lukran da tu mon koton ye ben to vito sile I wa bo da menji le te le da tu kume de yo e kunde lo bo je humbe bo je kan yukon be do do e na angulo yume e do to ko yito ame e le tro we go lo ble ti da to yo tu kwe mon koton e wa ho jon jo ja do po do po e ne bo e tere yo nyonu wa ye bin me do po de bo e yo e pe yo vantan kanya ho mon koton misero to pon la vegan ha mon koton menu gawe oru isiaku besi huti me ho mon koton mi Suntanu dingenton, mina mora benjire zande dinyon, e yon koukbeta kpove, bine to koton na rozu kwanu kon, nije ton, benansi hui, ma imleweze afodo ho, yeme yin vi bodo, hui kule ton do, e yin wiwa, e nansi ho zero tenu, e mewi gbyo di do, hui afo kwa ton, nou kwe probleme ton, e si, nwi wari we bo me, I ben bo yin honi konsia, nou E yon koubeta akpo vetan e Ma outi jilda sa Onkari eda benjire do a yon Milmi sa foto kou man koton E nan kou ekbile man kouton bol dejo Eda wakwe nou Bene vile dandan leji Metele minan do te do fine we Blan do kbe do polo po Mi ton le eda benjire mi kouto te Bokou da jinyo siya
1: Poron to ten do kou eji Mi anse nou e jero to le de Bip Radio, et de toi, mine sinkouton. Nous est jero tout au melee, nous kondo tout, bo eon la tole on la, wa do to hotale, do bip radio di.
2: Nou boe nou kundo to mi adu to hotale do bip radio ji kan we kwaton nou kundo po ken vo 5 kwaton de erman nou hong patin o yin ton bo minando yi le matina le tin a basa na mi ewa wlando we kwe ton chi yi da mejele to gan nou to e ton romet wada yi e jounon yare yare do a baton sa jounon teka yin jounon a jio aliko dangote sin jounon we e yi do a baton sa be do hosin hosin ali e gosin kutonu lubo jolo a Abuja to koton e yo ina mora mentili en kanticha e do to wi mo kolete tin bon e yin a jo wi wasi a pa kwe yo ye do huru a yi mo koton ji wa kula mi so yi ngoru yare yare e na se huzan kete do bine kuma ji fi do azan gbango sunzan e mi mi do ton bo a mora mentili nukume de lede bo nukume mo koton le yo ina moro sina mo koton sin a basa e wa mo ni se fo jwe jone so gulo boni yayi patris talon togan hoho aton mon koton neyon etireo iran ugoro mon koton me dandan robe dosu podo adrien ungwejik po pe un yayi ton do wi hoye ton chi e rome azo wiwa vik pe vile ton do topon e yin kufo ton yemeyon e do korsi do doe bodo kudo jure pe pe luo hoka de ubo iran si hule ni do to e yo le matina la e unan nou mon koton le ji bina yi la nouve tribun si ak basa nime la nouve tribun de suwa e to zugbe yi hoye le matina do ji bodo menjile so e jawe ne yi dole yeme yi me bona e jinjon gonu senato me yo ena anjinyo azinpo yetan le di do hokbonu don do demanegon agbaton sa aliko dan kote e adion e wa bajono togan si jaka romete wadayi do togan basa bedo khosin khosin do ayi mongkoton di toko rosin akpa khoyo e wa mondo benjiri en dole e yin togan hoho matu e kereko a gama sin afo e nonde itoka toka e dole afo mongkoton e do toko dido miton le sin akpa khwe indire di benaze lo buru dodan wazona la nation sin akpa sa e minayi la nation de suwo e wa to sugbe ko enele biji bo domenjile en togan basadion romede wada yi togan sijaka e jono aliko dangote do agbaton saleji wa won foride benadedo asan no kontongo e yin avivasun ko me media ton dole anko nu lopopo gbanton nu kunopo wena si ho sun sun mo koton lengwi lengwi benaje ngwe do bonaje gangbe leji da won ni to dole ero nu kundudo yetome benawate mo koton bonasi hule di awan fo mo koton kha bene ville e wa kwa mi sai agbome karofi bo amboro mi jile fi no kun ko de temeteme de le de yo fi mo koton le yo e sunsun doto fraternite sin agbase bi na yi fraternite de so e wa do zugbe ho mo koton jile mi jile aligo dangote yo e wa to gan pasa nu gbo ro bi ni kun ma ji fi baye do ho sin ko sin do ai mo koton ji e kain awan fo de benande ro bi ni kun ma ji fi do ni wa e do kwamo koton khoyo e do tutu e bero ngbejewe boro gangbe jewe leji senasin konwo ewe e kula mi se iboro menjire en sen eje na si kunju jon do bona wazo do ayi mo koton ji so yonu zangbe eja we ne se mo koton e na si ku yigbe na lo bona ngbeje pon fraternite e wa mo do we hwe ton ji hotale do bip radio ji herman no un patin apoline barotori e were vunu
0: Tendo kweji me anse nwe jero to lede Bip Radio Edo to emine sinkuton
3: Kuri uku kai kai Ko adona toma le olana le heye kwezo uje Aimono di ora digba Toye sali

Pinale no Aziza, janvier, honfo. La majele ni ak bonchi kleon. Aziza no kwa. Ni poro, kogwi, podo hanton le posye. Bon, bavi bonbon, miton le men. Minaye totalipe, le nkodok bonu miye, perere, sin ha me doe, minayi. Barabara eje. Kulonzangwe e mi dogu do waineye. Ma wedo ami. Bo kakaton fi diyon. Mendebu e yi matinto do waye mon koton jia. Mikana biyodo. Ye me ne. E kon yi koben. Bo tukpon biyolan itomele yo. Dopo ni jokbe doa. Neno ka jokbon. E yoda menjele gbe minoyan. Bo yin gbeto. A yin gbeto. Bo karo tutu e yo. Amanajoro zonkamea. Eyo. Eze tuton. Lobo no huetetin. Lobo trok ganti. Bo da nou kon konton go. Edo do. Ah. Kanite ga do fitin bo. Beto akaze tu. Bodo na huwe. Eme yi tovito si. Lobo lele tuile yo. Yese kwe. Bodo nye. Monso, monso. Bro vle, vle. Eyo. Tous les cotons et l'ondado, ou tintin. Tempon, bojolo, zoukan tintin, agbali, poto, lan, be meton lek pour, yere tepon, oui. Aïe, don, j'en wè, amoye, bonaï, yé routo, si a kweboru, mena si kou monte do, dan sou nan kwekwe le boudin du douto. Mouwe, donin, bo ye me, yime, bo yi wanyi, nan monoton le, do wanyi, yini, wè, tchibwa, do kou mon cotoni. Ijakwe gudo, Lobo jwe do. Yo tun an, yo mena an, yo tu an san siton an. Ew. Nyami ton do menjele gbele. Mena yon votro do po. Lobo nan levro da bon akon, nou yon nana e. Eletro tu mon koton nou po. Lobo ze, panta. Fie nan ze panta e. Lobo levro do soumen. Bada do. We go e di dato e. Ye men, Dieu vivou, John, Georgia, ene. Dile de bo, ye dile o, ye swali. Lobo ze, fie, eze tuok panta e. Tukpen, e ton si sobon kotome e. E ho, ye mene le bikoin. E waton tri bo don, bodje. Kame o cha ho, e bloke. Me yin ganto so. Kame o kotome ton e, e se wen. Ye me ka yin bonon. Bonon je hundo tovito sile jie. Kho e je to menu ye. Bo, e mora ben jile, nou barabara e mido siye. E bafo nche rame wè, lobo yu yon to. We goton. E do fine, bo e de sou moun gbeto wè yye yo. Bodo e yo. E tiyan lo jiton. Bo ze do, bonon gonon. E do perere sin kha me fine ye, me wè. Je do banon nou ji, fie ka rombo yi betchi. Tun tun tun tun wan. Alo wa je ou tuton meze so. Lobo da. Bo John Georgia. Dwe vu sefu sefu wende kwen kome. Le misi kwek bon. Do. Tuk pon la vigan. Ha mon koton meton e gisin we. Me do pok bre ou vanta kanyan. Be do nou kumpe do ou tuton we. Do do tok we a khoswa ton. Tokon la vigan, gawe, oru, isiaku. Ewe gbaje, ho mon koton tomenu mi. Te toa mekaze, ho le inkoton wa. Minondo, do fi. Do me jile tu, bena ho bonansi do khosa. Ado mi degan, mi beto, bo lawe minon ru. Tu mon koton amalaze bojolo zunkamena. Kwe tenti, kwe gbe. Blok blok ji, e men bi, non zan e, e weze tu mon koton jro, lo bo yin di dato, mi bo, e wame di yon, e sa do e re si ya, zan re di yon, e na sa sa kule, ye me yin gan kwe do tole, bo, nou e dwe kaka, be blo nou mon koton, e na yin titi meto, e ndo, akoba do kwi yo, me de sou manon ze ala meton, bo don yi banakpon, bede o, Kho gen wong konton.
mina lekosi totali beton bonawa wero basa ko ton ton fi creator don do mi dede dia vuvu mando kwede fo wo vele wero taton bo zemi jano sunu ato jan jan jan edo kwe pae e vla sa doye le bodo kwe kanu kanu kwe mon koton ewa etando kreator basa ka kobye le no yigmoye edo ha le bo time eme yi gan wero tole e beje kwe mon koton mekmoye ewa da weni dome jile kwe wo ewa ikani Belano gangpame, nou kuro kuro kuro tenwe. Kwe yon konton. Yok povu kwevu, ma odo kwede ma tunu de. Kwe me edo kwe kpane. Azi so vla, bodo me jile, bina azi so mwron, nyonuna. E kuji. E ren, sunu tome, kuji taun. Bo eyon, debu, kakabonu ina levoro, nou mebonu ina sise toa. Mi me yin sunu gilegberum. Bo mi kan flan. E to yinu eno fonu mi hun. A ho e kato yin manto desin. Bo nou yinake yin kochi yin hun a ho toto. Baro tole mande men. E yin dome jile mende dala ta wo. E nan va mi. E yin do ata fo senji. Lo bende kung manji fiyo. E nan se semba bo nan boro tutwe trili benan fe. Nyonu. E do to me din kwa keke. Bo, ye me e me. Bo bana da su le do ti. Bo la su ba we e. Yo kwa vu kwa vi. Mando kwe de. E we e yo e vla sa to. Bo e kale vo e ze mi janon. Te o te mi ka ze kho le nkotan wa. Kho e un kotan. Mi me e no zon nou. Vi mi ton nyon nou vi. E yo keke no e yo ntwin. Men che we. E no a kho un la si che. Ake si no che we. Ewe don zemi so yi, dan tok pa, akhi le men bo nan yon kou la akhi. E do jijo dakwe, vie yin vi, bon jye yin reyon nan doye. Benan kouje so yi akhi men, benan konu vla fo. Bede, mi bro tete, do mi kan flan. Fwe nouwe, a ovi barabara mon koton, ena kou vi mon koton le doye yo, eno nyue ya. A yi mintoni do te. Lo akpa mon koton kwe, mi kanon do senu vi vu, nou nou vule, e ndo vitwe, do kwe, e nando e, zi so jinjan yin, do bo ti nou meni, le anase kouti meni gwen e, bonu e nando mon jeme, vla fo, bonu sunu le nan do re ganu ganu e, le anase kou, rounen de gwen, a kwa do do we a, vi ya we a, cha ho, mi a rounen me gan lo, e nan le biyo, nou plon plon we, e nan yin, Kota we, mina kendo, da kwa sa fi. Bon, alokan, 01-52-52-67-67. Asye tole sin, alokan, eh. Asye tole, mina kuku, alokan, 01-90-77-05-05. Kwe, bonu eze siak pome le. Lobo kho na lobo, nasi kuse nou, meye sa nou meye. Eno yi, bono kbeche kpon, adesi. Pa mi okbo. Koya yon. Nsi iya. Bede. Kwa le nkoton e funtin. Fi akabasi. Mi kan flan. Lek basa mi azede vla fwa. E no ase. Do. To vi to side le sinu. Ye me kain demenu mi ton le yo. Ye to sen. Lo okbe. Do men jile mende manso kbe kwe o. Mende manso mo kwe lili. Lo bolo kwe le nkoton e kuyon o. E nyi kwe se kweten dako e kwa chenu kwe beno zan e. Owe nan dosu bwe di kwe le nkoton jire men jire. E ou, plon kam e masoru kwe le nkoton o. Lo wo kwe to teton e mi nye yo. Men debu soda che. Bo nan kwe kwe doa sinu nonzo ton diyo a. Ho mon koton, ne wo mika dudu kwa wadu a imi ton le jiwe. Ye kwe lo kwe kwe vla fo we a. E ou. E nan mi dele o minok bewe ya. Kwe fun fun, e de timbo e no zesi, nou gule. Kwe ya jaka kodu. Bo ton foli foli foli foli e, e no se jate oji,
kporo kwe ikbe. Kho yon konton, kho mon konton, mena kende ou, bura nan nou yon mide kpe kpe, neme kon ou kwe mon konton lek bon ting. E se nan kwe kwe a, alo kwe kwe bon nou, e yon kporo nou e yo, anayi da vegan kwe. Alo ka an 01-52-52-67-67. Kho, e jemisi.

domo yo kwegudoro he ane mi wa po ai mo jemeche nu jolo me bo jolo akuru no hinu yo ino je yo nu gudo chubo tono gwebe kanu go ino je onu gudo chu na ino gwebe kanu tin nje opo gudo na iton igbinu mi teto igbinu mi he yo fito e ka anwan pin awon pin bo na jere de peton nu kun ero yo po cheta nu kun ton cha sino azino e don bili e don li le le ala ero yo po che ko kan si kai ko e me pudru ye a ton bo nu ai mo me jo me vo mi no to mi chere chere nu je do nu go gbe wanja o kho de timo i kho gli bo je Zofin ta emi moa beto chono hado me choje no je utonu mi pero yo pa gudo me ba me o jake so gbe e jake so ri me gbe me ze na emi se a me si e kwa na no aji e no lo ji han si no e o han si no ete vi ho no da ko pa a ko pa ite ko pa ino no ko be agba me ba iko yo Quitton Bijan Kudu. A vocal jet papers or to Akizana as a honton too. Edo Ben and Humio, Uncle So Gere, Send a menu, well, Porto, Hotime. Mi Pavo, I won't, me die, you won't die, I shall more. Rasino, I don't quit on it. Fiona, no nigbo. Here, Ali Jeton, your corner, no nigbo. A copa, old man. Bele o khore nu mi on no se mo ai ton le do na chi me di e gbe o ngbo lo bo chi me da won no ba ko to chi me da won do won o gbe je chi je di ni ji e gbe do e mi no se a fi ona da ko pa fun ju mi do o bi si we ma kon we ne o tonton a ko pa fun ju mi do o bi si we ma kon we ne o ndo ng

Bina lè nou aziza, janvye, honfo. Lame jele ni ak bonji kleoun. Aziza nou kouwa. Mi poro, kogwi. Podo ranton lè posye. Bon, bavi bonbon, miton lè men. Mina yi totalipe, lè yin kourok bonou miye. Perere, si yin khame doè, mina yi. Barabara eje. Akulon zangwe, e mi do gudo wa yine yi. Ma wèdwa mi. Bo kakaton fi diyon mendebu e yi matin to dwa yi mon koton jia. Mi kena biyodo ye me ne e kon yi kome. Bo tukwen biyola yi tome le yo dupo ni jok bedowa. Ne no ka jokbon. E yoro menjiri gbe minon yan. Bo yin gbeto. A yin gbeto. Bo karo tutu e yo. Amanajoro zon kame yan. E yo. Eze e tuton. Lobo no kwe tetin. Lubo tro ganti. Bo da nou kon konton go. E do do. Ah. Kanite ga do fitin bo. Beto akaze tu. Bo do na huwe. E me yi tovito si. Lubo lele dwi le yo. E se kwe. Bo do nye. Monso, monso. Bro vle, vle. E yo. Tu le konton inon dado. Kwe tetin ya. Tenkpon. Bo jolo zoukan tetin don. Akbali. Poto. La, be meton lek po, yere te pon wi. Ay don jenwe yo, amo ye. Bo na yin ye ruto. Si akwe bodo, mena si ku monte do da, sou nan kwekwe le bodo nudu to. Mo wa yedon yin. Bo ye me yin me. Bo yin wan yin, nan mono ton le. Do wan we yin ni wetche bo ado, ku mon koton yin. Ija kwe gudo. Lo bojo e do. Yo tun wan, yo mena o yi tu o san si ton an. E ou. Nyami ton do men jire gbiri. Mena e votro do po, lo bon la levro da bon akon, nou e nana e, eletro tu mon koton nou po, lo bo ze, panta, fi nan ze panta e, lo bo levro do soumen, bada do. We go e di dato e, ye men, diyo vivu, John, Georgia, ene, di le de bo, ye de le o, ye swali, lo bo ze, fi e, eze tu ok panta e, Tupen, e ton sin sobon, kotome, e ho, ye mene le bi kwen. E waton tri bodon, bodje. Kame yon cha ho, e blo, e bloke, e bloke. Me yin ganto so, kamon, kotome ton e, e se wen. Ye me ka yin, bonon. Bonon che, hundo tovito sile chie, ho, e che tomenu ye, ba. E mora benjile, nou barabara e mi dosye, e bafo nchera me wè, lobo yi yon to. We goton, e do fine, bo e de sumo, gbeto wè yye yo, bo do e yo, e tiyan lo jiton, bo zero, bo non gonu, e do perere sin kha me fine, me wè. Je do banon nou ji, fi e ka hombo yi bechi, tun tun tun tun wan, alo wa je ututon me, me eze so, lobo da, bo John Georgia, Dieu vous sevu sevu ene ko ikome le mi se khogbon do to pon la vigan ha mon koton meton e sinwe me do po gbe o vantakan be ro nu kun pe do o tuton we do do to khwe a khosoton to pon la vigan gawe oru isiaku e we gbaje ho mon koton ton menu mi te to mi kaze ho le koton wa mi no do Do fi, do me jile tu, ben a khobo nan si do khosa. A do mi degan, mi pito, bo lawe mi non rou. Tu mon koton amanaze bo jolo zunka mena. Kwe tenti, kwe gbe, blok blok ji, e men bi, non zan e. E weze tu mon koton jolo, lo bo indi dato. Mi bo, e wame diyon, e sa do ere si ya. Zanre diyon e na sasa kule, ye me yin gan kwe do tole. Bo, nou e duwe kaka, be blo nou mon koton, e na intiti meto. E ndo, akoba ro kwi yo, me de sou manon ze ala meton, bo nou yi banakpon, bide yo. Khoren ou konton, mina leko si, totalik beton, bo nan wa, wedok basa, kwa ton ton fi, kriyeto, dron duwe mi dede, Dia vuvu mando kwede, kwe wo, vele,
wero taton bo zemi jano sunu ato jan jan jan edo kwe kpaye e vlasa doye lebo doko kwe kanu ganu ko mankoton ewa etando kreta basa kakobye leno yigmoye edo ha lebo time eme ingan wero tole igbeje ko mankoton mekmoye ewa da weni dome jile kwe wo ewa ikani bela no gangpa me nun kuro kuro kuro tenwe kwe mkwantan yokpo vukpo vu ma odo kwe de ma tunde weme edo kwe kpanye asiso vla bo dome jile bina asiso mwron nyonuna e kuji e ren sunu tome kuji taun bo eyon debu kakabonu ina levoro nou mebonu ina sise toa mi me yin sunu gile berum bo mi kan flan e to yinu eno fonu mi hun a ho e kato yin manto desin bonu yina ke nko chi e hun a ho toto baro to le mande me e do me jire mende dala tawo e na va mi e ndo ata fo senji lo bene kun maji fiyo e na se semba boran boro tutu trili bena fe nyonu e do to me din po keke bo ye me yi me bo bana da su le roti o la su ba we yo po vu pe vi mando kwede iwe e yo e vla sato bo e ka le voyi ze mi jano te o te mi ka ze hole nko ton wa ho en hoton mi me yi no zonu vi mi ton nyonu vi e o keke no e yo ntwin me che we e no a ho nu asiche a ke sino che we ewe no ze mi so yi dan tokpa Aki lè mè bò nè yon kou l'akhi. E do jijò dakwe. Vye yon vi. Bon jye yon renyon nan doye. Bèna kou jè so yi akhi mè. Bèna yon konu vla fo. Bede. Mimbro tete. Do mi kan flan. Fwe nouwe. A ovi barabara mon koton. E nan kou vi mon koton lè doye yo. E non yon yon. A yi mintoni do ti. Do akpa mon koton kwe. Mi kanon do se nou vi vu. Yon nou vou lè. End of it, do we, and do we? This sort of giant, do botin many lay and as a hooting many boy bonu enado, mon jame vlafo, bonus nulla, do re ganuganwe lay as a hoo, rene de bon. A what do we are, vi ya we are, chaho, me a remigan low, in a lebio, no plump plowe, enoi. Hota we, mina kendo, la gaya safi. Bon, alokan 01-52-52-67-67. Asye tole sin alokan. Asye tole mina koukou alokan 01-90-77-05-05. Kwe, bon nou eze siak pome le. Lobo kou nan lobo nan si kouze nou meye sa nou meye. Enoi, bon nou kbe chekpon. Adesi, pa miyok bo. Kwe yon, nsi iya. Bere, kwa le nkoton e funtin, si akabasi, mi kan flan, le basa mi azire vla fwa, eno ase, do, to vi, to side le sinu, ye me kain, demenu mi ton le yo, yi to sen, lo wopè, do men jile, mende manso kwe kwe o, mende manso mo kwe lili, do bolo kwa le nkoton e kuyon o, e nyi, kwe, se kwe ten, da kwo, e kwa chenu kwe, beno zan e, Oye nan dosu bwe di kwe le nkoton jire men jire. E ou, plon kan e maso du kwe le nkoton o. Lo wo gbe to te ton e mi inye yo. Men de bo so da che. Bo nan gbe kwe, do a sinu, non so ton di yo a. Ho mon koton, ne wo mi ka dudu gwa wadu a yi mi ton le jiwe. Ye kwe lo kwe gbe e vla fo we a. E ou, e nan mi dele o mi non gbe we a. Kwe fun fun, e de timbo e non ze si, non kule. Kwe ya jaka kodu. Bo ton foli foli foli foli ye. E non se jate o di. Bo do kwe ikbe. Ho yon konton. Ho mon konton. Mena kende ou. Bo nan nou yen mide kwe kwe. Neme kon do kwe mon konton le gwan ting. E se non kwe kwe a. A do kwe kwe bo nou. E yon po don we yo. Ana yi da vi gan kwe. A lo ka an 01-52-52-67-67. Ho e jemisi.